yami silimile umoya wami uyahlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa udlala ngami ngilahle kugcinile bangifona ngizibheke kala ngize ngizumeke